All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: May nagbabalik.
2: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
6: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga hindi ka naman hindi.
7: Thank you. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
8: They basically yoink the entire physical disc platform.
9: Try to get used to the scary terminal.
10: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
11: The main reason ay puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
8: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
12: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
13: Pagdating kay Boss Joe, hindi?
12: Is na yan.
14: MNL 48
15: with us.
14: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
12: Klak-klak.
14: Sagada po.
12: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: Halo ko ha!

0: get ready for the chaotic night.
1: First me, chat!
2: A mono block mips, mono block.
0: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support football in this country.
1: CBS TV Plus.
0: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Full FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Wave 5.
4: Are you gonna see? Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga, hindi ka naman hindi.
5: Grabe ka na ba?
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: pawa. Thank you.
8: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
9: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
10: talaga yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
11: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Oh,
11: sa kada po ng maglaka.
10: Okay na.
11: Hindi.
9: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
12: Kalokohan!

lagi kong natatagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: they basically yoink the entire physical disk platform.
1: Try to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason ay puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for a new Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: Hindi talaga kita marinig, kaya nga di ko naman hindi.
6: Grabe ka na ba?
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
8: pawa. Thank you.
9: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
10: May nagbabalik.
11: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
10: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
12: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
13: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
10: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
14: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
10: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
15: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
16: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
15: Is na yan.
17: MNL 48
18: with us.
17: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
15: Klak-klak.
17: Sagada po.
15: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Kalokohan!

0: kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Ay, sige na.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga, di ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
0: pawa. Thank you.
4: Full screen mo,
5: RJ. Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: Kalokohan,

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: kanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Okay na.
5: Sige ulit.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: May nagbabalik.
2: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
7: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laurotay Gaming.
8: We are here! Get ready for the chaotic night.
9: First me, Chad!
10: A monoblock Mims, monoblock...
11: Wait!
8: Get into the weekly talks with Blue. Wide range of topics to make you smile.
12: I think it's time to support for Bond this country.
13: CBS TV Plus.
8: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Halokohan!

kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Haring ng awa, kami po ay nananalig.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Bansanas YouTube Channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: tanayan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi?
3: Is na yan.
5: MNL 48
6: with us.
5: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Klak-klak.
5: Sagada po.
3: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: May nagbabalik.
8: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
7: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
9: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
10: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
7: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
11: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
7: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
12: They basically yoink the entire physical disc platform.
13: Try to get used to the scary terminal.
14: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
15: The main reason ay puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
16: Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
7: oras na para sa Salita ng Mansanas.
6: Sa

0: they basically yoink the entire physical disk platform.
1: Try to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days, eh, parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
4: We are here! Get ready for the chaotic night.
5: First me, Chad!
6: A monoblock mips, monoblock...
7: Wait!
4: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support for Bond this country.
9: CBS TV Plus.
4: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. YouTube via at BlueWay5.
10: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
11: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
10: Miss na yan.
12: MNL 48
13: with 39.
14: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Oh,
14: sa kada po na
10: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: radyo pa bobo na. Tawagan ko po si CJA. Ito papakita ng look.
1: Si Halongado may hawak po, kuy. Pabulin niyo.

0: Balls!
1: Balls! Balls! Balls! Balls! Pakilala.
0: Okay, ako po yung Quizmart Jograd na magbabirthday na sa August 28. Let's go!
1: Happy birthday! Let's go! Jograd! Ako po si Lord Supas. So, magalat. Actually, nag-poll kami kaganina. Sino daw ang atin? Dapat umaten tayo. Ay, sorry. Ang atin! The majority wins. Ay, the majority wins. Ala. 7 members are 3 over 7 members. So, ewan ko kung majority wins. Pero hindi pa to official. Ang atin daw sana, ako, si Mark, and Gio.
0: Si Gio. Wala pa. Sigurado kumakain pa yun.
1: Oo, kumakain pa siya. Pero hintayin natin yan, ang ating presidente. Ang presidente, Geometric Tomato.
0: Vice-presidente, Presley.
1: Ano ba si presidente? Chairman yun, di ba?
0: Ah, chairman pala yun. Sorry.
2: Ang vice ano? Ang vice, si ano, si... Ang random na naman na... Si...
1: Ang vice, si Kuya Pao. Si Kuya Pao yung vice. Tapos, siguro yun na muna. Pero you can meet, ang mga bosses natin, so smile. Ang chairman namin, si Kuya Pao.
2: Ayan, ba't laging na... No, yung... Nakakainis. Yung sound sa... Bluetooth. Ayan.
1: Yan ang supporters natin ni Galing. Yan ang muses namin. Si Ako, si Chairman. Si Ato, si Mo. Ang aming Vice Chairman. Siyempre ang CEO. Si Geometric naman. Si Adobo. Ayan, ang ating President. Ang ating President. First line. Ano siya? COO pala siya. COCE. Ay, hindi. Ano ba? Ano si CEO ba si ano? Wait lang. Kalito. Wait lang. Medyo kalito yung ano. Basta. Ba't
0: tumatawag si ano, Adam Orilar? Ba't tumatawag si Adam Orilar?
1: Si Adam Orilar pala tumatawag. Kaya pala nagbigin yung cellphone ko. Laka.
0: Wait lang, block ko nga to.
1: Oy, wag naman. Mute mo lang. Para at least, hindi ka naman ma-on. Bakit? TGF! Adam Orellar fan-made. Ayun na, pining ko na siya. Ang inalagay ko, MSA, ito. Ang MSA, Migs. MSA, maasahan, sandigan, ang alagaan ka. Gawa kasi ito ni Adam Orilang. Yung nasa, Smile Radio. Saan ka dito? Smile Radio nga siya. Yan, tawa. MSA, yun o. No? Mark, kita mo, Mark?
0: Kita ko yung ano, screen ng TOCO. MSA, mas. Na naging MMDA. Malasa.
1: Anong Arvin? Ito nga, aircheck. Aircheck po sa DC Double Bio. Ayan. Isang aircheck po sa DC Double
0: Bio. Bihira.
1: Live po sa...
0: Pero di pakita mo.
1: Penen.
0: Ang bihirang yan.
1: Penen. Ang galing. Ah, ito. Wait lang. Ito yun, ito yung original sound eh.
3: Ito, kung maririnig ito. Ito, ito.
0: May chicken pambihira. Anyways,
2: ay, nag-pause. Ang galing.
0: Ibabagi ko po sa inyo ang aking totoong ano tawag dito. Wait lang, asan yung ano? Magbabagi po ako ng isang personal na ano.
1: Na? Personal na? Mensahe kay... personal na mensahe kay Karen Aistrap. Ay, sorry.
0: No! I'll give you my whole history.
1: Ah, sorry.
0: I'll give you my whole history as much.
1: Oy.
0: Wait lang.
1: Whole history with Aldi Cooks, Mike Jograd.
0: In the whole history ni Mark.
1: Wag. Sige, ilik ko. Ay, sorry. Wag.
0: Gagi ka. Ito po mga kaibigan ko siyang totoong ano, point.
1: Pangalan mo. Okay, mabagitin ko na po. Ang ganyang Mark Jograd. Oy. Tapos imagine hindi na process yung sound ng voice mode sa ano.
0: Anak ng po.
1: Oy! Hindi. Anak ng tina pa. Yun na lang.
0: Anak ng tina pa.
1: Bawal magmura. Diba? You're bad person. Ay nga pala, nakalimutan mong banggitin. Tayo po ay napapakinggan sa GN89.5 sa Smile Radio, sa D6-1036, at sa Cool TV. Sa pansamantalang mapapanood muna tayo sa Cool TV YouTube channel dahil sa samang palad, natanggal po, na-revoke po muna ng ilang sandali yung Bygone Factory, Bygone Katol.
0: Na. Pambihirang yan.
1: Ano ba naglagay niyan, Mark? Ay.
0: Hindi, may soundboard ako kasi ako dito. Built-in soundboard.
1: Ano, kapre? Salamat doon sa ano mo, ha? Salamat doon sa pag-guest mo sa TON talaga, March 8 lang. Salamat doon sa pag-guest mo, ha? Wala sanang katol na ganyan, eh, no? Wala sana yung kabaygo na ganyan, eh. Ay, Tapos na pala yung TOL.
0: Pero ito, magbibigay po ako ng aking ano, brief history ng aking existence. Ako po ay pinanganak sa Ako po ay ano, nakatira kasama sa ang aking papa na si at ang aking mama na si
4: ganda ng pangalan na Saint Short.
0: Pagkatapos ang oras po ng aking pagkaanak noong August 28 ay bandang
4: kulang ko alas 12 ng ating gabi ay
0: na
1: 7 p.m.
0: Pambihira, Mep.
1: 6:67 p.m. Favorite number mo yun eh. Aminin mo na, Mark.
0: Pero ano, mga kaibigan,
1: pag tumanggi ka na favorite number mo yung 6:7, pag tinanggi mo, dapat magtumanggi na mahal mo si Andy po.
0: Pre, alas 8. Ako pinanganak.
1: Alas 8.
0: Alas 8.
1: 8. Oh, masayaw ka nga, pero wag mong ano, yung hindi mo mapakita face mo.
0: Pero mga kaibigan, ang totoo kong pangalan ay Mac.
1: Oh, Mac nga yan, Mac. Mac nga yon.
0: Why are you?
1: Sabi ko, Mark nga yun. Mark nga niyon.
0: Akala ko kung ano eh.
1: Tatanggalin niya yung Jograd.
0: Yes. Pero mga kaibigan, ito nga, ako po'y nakatira sa
1: San Diego.
4: San yan? Ay.
0: Ang aking pong ano, high school ko po ay Rec. Grabe, sensor na sensor talaga eh. Sensor na sensor talaga eh. Anyways, ang ano na tawag dito, ang paborito ko pong ang game ay ano, 8-8. At
4: sample.
0: Oy, bago, hindi pwede pre, hindi pwede pre. At isa pa, meron po akong yung ano, mid, basta yung last name ko is ka. Censored na censored talaga eh.
4: Baka buong show po censored. Ay.
0: Pambihira. Anyways po, ano? Ano ulit?
4: Wala.
0: Anyways po, ang ano, totoo ko pong pangalan ulit ay Ma.
1: Oo na,
4: Mark Corrales din yun. Mark Corrales din yun.
0: Boy!
1: Mark Nani yun.
0: Wala kayong narinig. Wala po kayong narinig. Wala kay Lodzo.
1: Mark Nani yun.
0: Anyways, yun po ang aking brief. Anyways, yun po ang aking brief history ng aking existence.
4: Oh, ano pa? Ang ano, ang aking totoong pangalan ay
1: ano?
4: Paglanga.
0: Oy! Nakahanda na yung bleeping device ko. Wow.
4: Mark nga niyon.
0: Yes, tama. Ah, andito rin po si...
4: Nasa kotse na may relo.
0: Ha?
4: Nasa kotse na may relo.
0: Nasa kotse na may relo.
4: Mark nga niyon. Nasa kotse na may relo. Yun yun ang rap ng reference, ha? Basta di ako magdodox.
0: Buti. Anyways, mga kaibigan, ang oras po natin ay...
4: Ano po? Sige, oras.
0: Sige, ang oras natin ay... 6:16 PM Philippine Standard Time.
4: Yung time. Tinan mo, pre.
0: Bilang time sinigang Mips, anak ng po.
4: Oy!
0: At least censored. Di na kailangan ng ano, expensive na ano, censoring.
4: Walang iwan na DC Double B Super. Super, ano, super no. Ano? Oy!
0: Di pwede. Dedikado ako. Baka ano, pangatlong fire ko na to sa ano, radio.
4: yung una, Andy Pops incident. Yan ba yun? Yung second, yung pre-apple. Nako po, na-trauma na. Oo na.
0: Humble of the 1980s.
4: Yeah. Yung kay Pre-Apple. Pang, baka ito yung pangatlo ha. Mark, asahan mo na hindi ito yung last episode natin ha. Sinasabi ko sa'yo. Ay, sorry.
0: Uy, ba't may banta na? Na?
4: Uy, ang cute ni, ano? Ang cute ni Gwen. Ay, sorry. Hindi, sabi ko,
0: cute oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
4: Sinong Gwen? Gwen ng Ben 10?
0: Ay.
4: Oh, hell no.
0: Pambi. Pambihirang yan.
4: Malik nga, te. Ay, sorry. Camera.
0: Na.
4: Oh! Huwag ka na mag-sensor, pre. Kinakabahan na ako sa'yo. Malay mo, malay. Gwen eh. No?
0: Baka naman, huwag na po sensor. Baka tawag
4: ah,
0: dito.
4: Ah, Terence!
0: Terence! Tere Pooks! Wow, paborito niya si Andy Pooks. Si Tere B, mahilig kay ano.
4: Ananamsi.
0: Ano, Andy po.
4: Ananamsi yan, ananamsi.
0: Joanna Robles, hindi. Kaya ano, Karen ako.
4: Charisse Hermoso. Karen. Karen. Dabila?
0: Dabila. Ay, Dabila. Ding. Ang bihira. Charisse Hermoso ako, Pre-Apple.
4: May video, may archive pa ang ba ako dito? Ay, hindi, download siya. Wait, hanapin ko ngayon ba yun eh. Ay, hindi, di yata ba yun eh, MSO yun. Oo, oh, Paldo. Oh, yan o to! May dreamy pool dito. Lala, ay, ito yung Sierra Madre. Tapos, ay, sikap. Sikap ninyo. Eto! This is Double B Super Daddy. Ito yung ano eh. Yung jingle. This is Double Bio. Super Bio. Ay. Ay Mark, ba't di ka nang sasalita? Ay. Pahinigyan dahil hindi po nagsasalita si Mark. Ano ba yan? Hindi, mag-commercial. Pahinigyan, mag-commercial.
0: Balls! Na balls! Nag-ano dito ako, soundboard.
4: Para mahihano tayo, may time tayo. May mga ibigan sa oras sa 6:20 PM. Mag-ano na po sa, siguro, sa second gap natin dahil magbabalik lang po ang Tambayang Quadro Plus. Makaraan lang po alam.
0: Dapat lang.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***o, tango, sirado, b***o, sirado, gagot.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumuran na sa public space tayo?
0: Eh, lasa lang tayo yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa...

0: Monday to Wednesday, Sunny Boy Cold brings you all the late-night entertainment you need to complete the rest of your day. The Potomesa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Kikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Sunny Boy Cold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
1: Abang-abang na ang lahat! Pagsapit ng alas 7! Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
4: Oras na para sa Salita ng Mansana.
1: Sama

0: Ayun, nagbabalik ng TK Plus. Magandang Plus na sa oras Pilipinas. 6:37. Ayun, sana
1: natin. Hello,
0: Jaman. Good evening. Siguro mag-bounce muna ako ngayon kasi kakain muna ako. Si Mark kasi kakanina nag-take siya ngayon kaso ngayon nawala. Ay! Lala! Ayun, siguro yan ko.
1: Hindi rin ako magtatagal dito kasi may gagawin pa ako.
0: Sige. Siguro baka mag-live pa tayo dito ah. Pero 6:20 na eh. Ayun, nasa kambas ako kasi pumunta ako ng kabila. Baka mag-deader pa kasi tayo. Well, si Mark kailangan ko siya ngayon kasi nga siguro matagal din siya magsalita eh. Oo. Hindi na

0: TOL, ano, nakapag-join pa ako kasi may backup pocket wifi ako. So, sa oras natin na 6:29 ng gabi, Philippine Star Time, mga ka-smileys. Ayan, so, tayo'y napapakinggan sa RKW 107.1, Smile Radio, DZEX. And syempre sa mga online stations nationwide. Ayan, syempre. Tsaka anyways, hindi tayo naka-live ngayon sa 96.7 because nag-brown out kasi kanina. Kaya di ko muna tinurn on yung PC ko. So yeah. So anyways, ay, andito pa ba si Lodzo? Ay, ayun. Yung talk na.
1: Okay. Wala naman, siguro wala pa naman ako matalakay ngayon kasi nga I am really run out of ideas. Also, okay. Siguro di ka naman yung matutuloy itong...
0: Ay, wait. Anyways, yung examination pala namin is sa August 28. So, dapat sana hindi ako sasali ng TQ ngayon eh. Kasi, I have to overhaul myself to accomplish this kind of examination. Bale, mag-overhaul ako ba? Bale, puspusan yung ano, yung study. Ay. So, yeah. Pero yung pinoproblema ko lang dito, yung math. Kasi, sa alam nyo, I'm very bad at math.
1: Actually, Amili ko lang rin pero medyo nalilito nga lang rin ako kasi nga siguro complicated may mga panalo-alo na ano.
0: Although madami akong mga subjects na na-perfect pero yung pinoproblema ko lang dito ang math. Hinginang yan.
1: Uy!
0: Ano? Ha? Ay. So, ayun lang.
1: Kala ko nagbura ka.
0: Ay. Kala.
1: Naano rin naman tayo ng dating station, di ba? SF Radio, di tayo ganito dati.
0: Oh, yeah. Dapat mag-ano na talaga tayo, mag-adjust na tayo, di na tayo magmura.
1: Oo.
0: Lalo na't ano, itong station na to, ano na, medyo palapit na rin tayo sa ano, sa...
1: Ay, oo.
0: Sa national market, ay.
1: Oh, boss. Mayroon mo lang yun pa, pero... Siguradong makakamit natin yan. Pero ito rin kasi.
0: Actually, may possibility yan. Kasi mga magagaling yung mga ano natin dito eh. Actually, possible yan.
1: Si Van Iver. Ito talaga si LTG kasi eh. So yung ano.
0: Oh, si LTG. Lagi.
1: Hindi yun mura guys.
0: Naka-letter I yun. Ha? Naka-letter I yun. Hindi masyadong ano yun. Hindi masyadong.

0: Masyadong ano yun. Okay lang yan. I have to adjust, pero, guys.
1: Pero, si, ayun nga yung kasalanan ni LDG, what yung binanggit niya. Pero, ayun, salamat dahil may lang forward. Eh, hindi, makikita rin tayo.
0: Si, ano nga, si RJ nga, nagmura sa ano, sa SNM, pa, anong, Saturday.
1: Actually, nakita ko yun eh. Napanood ko yung SNM ng isang araw.
0: Pero hindi naman rin siguro ano yan. Wala naman siguro problema yan. Ang dapat lang talaga gawin dyan is you need to adjust. You need to adjust. Kung ma-adjust mo naman, sige, go with the flow.
1: Pero sa akin, parang siguro ma-adjust ko na rin yan kasi ano eh, magkano na rin ako eh.
0: Tsaka shoutout din pala sa mga nakikinig ngayon sa 101, shoutout din pala sa mga nakikinig sa 107.1.
1: I almost got experience sa ano eh, campus journey. Eh kaso,
0: Kung saan man ito maaabot itong tambayong kwadro sa 107.1, hello po sa inyo mga taga Manila, mga kalapit ng transmitter ng RKW, magandang gabi.
1: Baka maging sugod bahay pa yan ha? Ay.
0: Anong sugod bahay? Hindi to ano,
1: kabayaan.
0: Pero actually, Tsaka actually guys, sa mga ano din, nagtataka kung bakit hindi ako masyadong nagjo-join dito sa TQ. It is because busy na po ang inyong lingkod. Busy na po ang inyong lingkod. And also, si AJ, alam ni AJ itong transmitter man natin. Alam to niya na busy na ako. Kaya pansin niyo, hindi na ako sumasali ng TQ. So yeah, paminsan-minsan na lang talaga.
1: Aba, dapat lang.
0: Nandito na ang inyong quadro squad. Nagbibigay ng ngiti sa lahat. Isama nyo kami sa halakhak. Ay,
1: kasama.
0: At tayo'y magsaya. Pre, kabisado ko pa yung ano, yung lyrics.
1: Well, basta mga ano. Ang ano kasi, ang bago ng theme song. Kasi nga, siguro gusto namin ng sariling composition eh. Kasi, actually, I have to admit ta, pero maganda rin kasi yung iconic theme song natin dati, yung
0: gamit. Actually, ako yung pumili nun eh.
1: Yes. Siya yung na-inspire siya sa...
0: Ako yung pumili nun.
1: Na-inspire siya sa theme song ng Cool News dati, yung Cool News at noon edition.
0: Oo. Ito kasi yung timeline ng ano, ng iconic music natin sa TQ. Ito kasi yung iconic, ano... Ito kasi yung timeline. So, mga 2024, 'di ba si Jello is nag-assign ng kung ano yung IMI music sa TQ. Pero nagano siya, random lang yung pinili niya. And then dahil nagustuhan ko yung ano, yung music ng Cool News at Noon sa Cool FM nung 2024, I'm finding sa similar sa Cool News. Yung bale, parang kapareha siya ng ano, beat or more like ano, instrumental. So bale, 'di ba? 'Di ba yung ending ng Cool News kada end ng Cool News at Noon is acoustic, 'di ba? Di ba acoustic yun? Yung ano, yung ending ng Cool News. Kada ano.
1: Kala ko nga, hindi so, siya, hindi siya
0: ginawa. Bale, bale ang ginawa ko, naganap ako ng acoustic version ng ano, ng parang pang-anime siya. Kasi, bakit anime? Because anime kasi yung ano, nagpa-founding sa programa na yun. I mean, mga weeb, yes. So, bale, ang genre ng music na yun is acoustic and anime-based music. So, gumamit kami ng Project Sekai music. Yes. So, buti, hindi kami na-copyright. Salamat na lang din sa Project Sekai. Ayan, syempre. Ayun. Yan lang yung timeline ng ano, ng music namin sa TQ, yung iconic music talaga, yung pangmalakasan. Dahil kasi sa Cool News yun, Cool News at Noon.
1: So, ngayon, may nakita, sorry sa magiging off topic. Pero may nakita akong video na ano, behind the scenes sa ano, Action sa Umaga. Pero may ano, may hindi siya ano, ano ba ito? Pinas mo ito sa OOC? Yung Michael Dudula. Talagang nag-ano eh. Nag-chant pa eh, no? Pero first time ko na makita na yung ano eh, yung control behind the ano eh, every TV5 newscast. Okay, back to the topic. Oo. Talagang acoustic yung song ng TQ dati kasi ano eh, ang ganda na pili, alam mo na LSS nga rin ako dun sa ano na eh, sa music name eh. Oh, I had to admit na LSS ako.
0: Ganda kasi uy, same din.
1: Dahil nga hindi rin natin siya
0: ang galing-galing pupumili. Ang galing-galing pupumili. Ang galing-galing ko pumili. Ay. So, yan lang. And tsaka, by the way guys, abangan nyo pala yung cover ko ng CRCR Release Me Now. Soon na yan.
1: Abangin, siguro, kung kailan na-release nyo yan. And syempre, wala pa. Hindi pala si RJ yung POC ng ano. Ng Ismail ngayon. Pero is wala. Twitter is... Ay.
0: CRCR, release me now. CRCR, finally.
1: Akala ko kung ano yung pinakot ng ano dun eh. Yung... Ay. Lala. Yan. Oras na ligang 6:42 PM ko ba yung nakatutok. Kambay, quadro plus. Ay, sorry. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Uy! Yan. Sorry po dyan sa ano, sa air, di lang magagapag ano siguro. Pero ito. Ay. Siguro, ano ba yung siguro, gusto ko rin mag, ano, ng oras eh. Okay, kasi, ito, may nakita. So, ito. Ito ba yun? Ito, Lala. Okay. Hindi ko pala sila yun.

0: No. Na rin. Spend. Ayos. Kung ta, siya ka sa PH. Ano daw to? Ha? Bakit daw? Gagamitin ko yung kay Adam yung video commercial break ng mga archives. Ah, nasa fan meet archives. At make sure na hindi masyadong kasi pag nalaman yan, really, niya, patay siya ulit. I always watch okay, those fan meet.
1: Gusto nyo ba ma-play yung ano, yung SNM new, ano, new vlog?
0: Yeah. Yo, iko, play natin sa'yo ako. So,
1: tingnan natin guys.
0: Basta theme song ng ano ng radio program na ano

0: yan. Sige lang. Hanapin nyo pa rin. Pero ako
1: muna DOC, pakiready yung ano, DOC. Yung playback.
0: No battery.
1: Okay, bye.
0: Hello. Uy, may bagong story si ano. Actually, kung kausapin niyo ako about sa mga onsi ko, personally, kasi nga, ano, hanggang ngayon, buhay pa nga rin. Tama, may nagpa-checky sa kanya. Cute ng ano. Uy, ang cute nyo, pre. Uy. Lala. Anong first day? Para lang sa'yo.

0: play natin ang SNM ano, New Plug.
1: Kiyogradasan ka kasi na din. Ano? Ano?
2: Ay. Wait lang.
1: Ay, okay, okay, okay. What? Ah, okay, smile yung isa.
2: Paama.
1: Na si Amy. Bakit daw siya na time, ha? Grabe naman. Charizard mo sa opri, hapon na mito.
0: Na. Okay. Ipi-play natin ang isang vlog. Sa pagbabalik lang niya na
3: alas 8 ng gabi.
0: Hit you.
3: Para sa salita ng mansana.

0: Ayun. Uy, nandito pa rin yung ano, no? Yung magkaibigan pa rin ng dalawang panig. Na... Si...
1: Ano masasabi mo sa plug na yun, ano, Lodzo?
2: Teka. Yung... Ang ganda ng pag...
0: Putol-putol ka, pard.
2: Naano kasi ako, pre, na... Sa baba kasi ako. Actually, may birthday kasi. For me, yeah. Pero for me, yung plug mo, it's a peak plug. Kasi, at the same time, parang, ito ko, tapos yung, ano, yung it can prove na can parang masasabi na ulit natin yung mapapakinggan po tayo ulit na mapapakinggan po tayo 97 SF Spy Radio Cebu? May Cebu, pang Cebu.
0: Tsaka ang ganda din ng ano ha, ang ganda ng SNM ano, SNM plug sa radyo. I mean sa 96.7 sa site ko. Ang ganda.
2: Oh, yeah. Ayun nga, sa mga...
1: Sa mga... Room.
2: Wait. Sa mga next na po. Ulit. Ayun. Ayun si... Ayan!
3: Tambay.
1: What's up, Gio?
3: Aba, dapat lang.
2: Tambay ang kwadro. Aba, dapat lang.
3: Nah. Tambay ang kwadro, aba dapat lang.
2: Isang malaking aba dapat lang.
3: Tama. Mga kaibigan, sabayan po tayo napapanood sa Smile Online Now. Sun.
2: Online Now. Sun.
3: Online Now.
2: Pansin konti na nag-aatin sa MSA.
3: Mag-join na si MSA. Kanina kami nag-BVC dun.
2: Hindi na nag-TTQ si MSA.
0: Anyways, happy most batro!
2: Mahal ko si...
4: Sige lang, enjoy mo rin yung habi mo sa bathroom mo.
3: Mga kaibigan, alam niyo ba yung tambayang kwadro po ay aba dapat lang bukas at siguro din sa Wednesday, baka mag-replay yata tayo, guys. Dahil ang kwadro squad namin na si Mark Corrales ay mag-e-exam at magbabayo, kaya ganun yan. Unbelievable.
0: Same, sa August
2: 28
0: kami.
2: Talagang siguro hindi tayo masyado magtitiyo ng August. Ay, hindi.
3: Sa 7 na tayo, hindi na tayo magkikita eh, kasi 9-11 eh. Pero yung mga kaibigan, replay po tayo bukas at sa Wednesday po dahil po kailangan lang po namin ng oras po para makapaganda, you know what I mean, diba? Yun na po, siguro yun na, tapusin natin ang TQ ng maga. Yun po, nagtatapos ang ating tambayang tikol. Ako si Gio.
0: Ako si DJ Presley.
5: Nakaunan
3: sa ito, tapos sa pagkabi niya,
5: hindi ko
3: alam
5: sa
3: kong
0: loob ng kong... Wait, ba't na natin si Gap at si Lodzo at si Transmitter ng mga nagbaro.
3: Yan po, nagtatapos ang TQ, guys. Bye-bye. Bye-bye, guys. See you, guys.

0: Was ein Cheddar-Burger! Oh mein Gott, der Burger-Burger!
1: Sinabi ni Mikko ang joke nga eh! Ito yung ating papapampa naman!
0: Guys! Ano lang po, after dito show po, dadalhin ko na po sa mental hospital si J, si RJ, J4 noon.
2: No, no,
0: no, no, no, no, no, yes, yes, yes,
2: yes, no,
0: no, no, no, Mamera, Mamera, Skolord, ubusan natin yung oras, oh my God.
3: Then, may ano pa, ang masasabi ko, may ano pa, may buka ay may bukas. May bukas! May ilang minutos ay ilang minuto.
0: Ilang minutos! Ilang minutos, grabe!
1: And guys, I have an announcement.
3: Yung TOC natin.
0: Ano announcement?
3: Yung, ano?
0: Ano announcement daw?
1: Sabi po ng Ministry of Communication, suspended daw po si Chico ng isang segundo.
0: Na-time out si J4.
1: Sino na-time
3: out?
1: Si J4. Yung ano, yung joke ni Miko.
0: Ah, wala na!
3: Pero yun na. Parang nasa ano talaga. No? Parang
0: Skolord! Hoy, mga ka po! Yan, J-Por! Huwag kang kasing ganyan!
1: Yan ang sigaw ba?
0: Yun na nga, mga ka po! Hoy! Uy, paubos na pala! Okay, mga ka po! Mga ka po! Ayan, maga po, commercial break muna tayo because naubusan na pala ka ng oras! Magbabalik ang gabi!

0: You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that I don't feel for.
1: Camion Choco Biscuit. With extra chocolate and extra creamer in one biscuit, will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.
2: Camion Choco Biscuit. Feel the choco.
3: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
4: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
3: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
5: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, gagot.
6: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumuran na sa public space tayo?
5: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
6: Anong fried chicken? Oh,
5: edi dito ka na lang sa...

0: These guards. Do they even know what alert means?
1: What a dump.
2: Sneak attack!
0: Another one down. Stay close.
2: Wait, access control. Let's go. I pass.
0: This place gives me the creeps. No guards. Quick, right. Get inside.
2: All right. Magabo.
3: We're gonna save that scene for the next gaming episode series. Ayan. Because time check natin is now 8:20. Now, ayun na nga. Terebi, zoom out ka na. Ayan, Magabo, we're gonna talk about yung mga mag-a-announce nga ako. Brief announcement, I guess. Sige, hanyangan ko muna sa out. Ayun. Ayan, very good. Now, okay Magabo, eh mga brief announcement ko is all about, yun na nga, simula next week, September 14, ang inyong gabi-gabo eh lilipat na po ng time slot. From Monday to Thursday, 7:30, eh magiging every Monday na po ang inyong gabi-gabo. Ang oras po is 8:30. Magsisimula po ng 8:30 hanggang 10. So abangan nyo po yan! Bagong time slot ng gabi-gabo simula Monday. Yan, abangan nyo pa. At speaking of that, eh magkakaroon din ng panibagong mukha ang panibagong mukha but more on revamp ang graphics. So abangan nyo po yan sa Monday. So ay nako, magsasuffer na naman ang inyong editor. School Lord. All right. Next thing is on sa next episode natin sa Monday, I think hold off muna natin ang gaming series. But that doesn't mean na that will be the end of it kasi patuloy natin yan on the next week. Since every Monday na tayo. So, anong gagawin natin for, ano, sa Monday? Yes. Magka-cooking tayo sa Monday, mga gabo. Live na live. Anong lulutuin ko? Eh, syempre, magluluto ako ng aking special fried rice. Malaala gabo special. Ika nga. So, Magabo, kung narinig nyo, abangan nyo po Gakooking, next cooking segment episode, Monday. Luluto po ako ng fried rice para sa inyo mga anak. Ayan, mga anak, son! Ayan, alright. Then, ayun na nga. Next Monday nga, we will focus nga talaga sa cooking segment, alright? Then, Next naman din na episode is yeah, babalik na naman tayo for third episode of our gaming series sa Zenless Zone kasi makikita niyo naman na during sa continuation ng story eh parang umabot na tayo ng combat part, so we're gonna save that in the next episode kasi it will be very very interesting talaga. Alright, now Magabo, it's now 8:23. Ayaw nga pala. Mamayang 8:30, susunod na po ang The Fellow Gamer Podcast kasama si Laro Tayo Gaming and Sacred Edge. So abangan nyo po ang kanilang show kung anong tatalakayin nila for today's episode mamaya. Ayan, abangan nyo po yan mga gabo, 8:30, The Fellow Gamer Podcast. Ayan. And Magabo, it's now 8:23 p.m. Up now early. Alright, that's a wrap for Gabi Gabo. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating programa. Kita-kita pa rin tayo simula Lunes dito lang sa Smile Online Now, The Zex at sa FBS. Naniniwala po ako sa kasabihang ang importante ay malaga at ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo na mahiling kumain ng adobo. Magabo ulit! Susunod na po ang The Fellow Gamer Podcast kasama si Laro Tayo Gaming and Sacred Edge. Magabo, ito ang Gabi!

0: GPU RAM na binili, di ba? Ganun ang mangyayari. Ang daming RAM na ano, magiging second hand na magiging ano, magiging mababa yung presyo. And yeah, ang sa akin lang, I hope na bumaba yung presyo ngayon ng mga semiconductors. Kasi when I check the price, for example, a one Raspberry Pi 5, it costs like 20,000 pesos.
1: Why?
0: 20k pesos now. Because of the ano nga, because of the AI. Because of AI stuff. Na nagiging mahal ang semiconductors because of AI. Sadly, yun yung nangyayari sa ano natin ngayon. And that is unfortunate. That is unfortunate na bakit ganito yung nangyayari ngayon sa bansa natin na or sa mundo natin rather, na nawawala na yung mga creative na ano na nakikita natin nawawala na yung mga creatives na yung mga nasa ano, mga nasa work kasi pinaprioritize si AI, kaya ang dami nagsa-strike, diba? Dami nag-worker strike. Animation Guild, lalo-lalo na Animation Guild is on strike nung nakaraan. Dahil, of course, AI slap.
1: Yeah, pero which is pretty sad, honestly. Especially pag ano, especially pag content creator ka. Well, tapos yung sa YouTube pa, ano, tapos yung sa YouTube pa, kaya ano, 8x2 pa yung kailangan mo ano para ma-monetize ka. All nothing sa ano, sa AI channel na ano.
0: Yeah.
1: AI story channel, which pretty sucks, honestly.
0: Mm-hmm. Yeah. And pinaka-problema talaga is AI is now taking control everything in our lives at the moment.
1: Parang nagiging true na yung parang nagiging true na yung story ng ano ng MGS2, which you, if I assume you guys played it.
0: Metal Gear Solid 2
1: yung plot point ng Metal Gear Solid 2, parang AI, yeah. yung ano nung scene ng AI, which is
0: or basically like ano, or basically Terminator. Basically Terminator series, the Judgment Day and stuff.
1: Yeah.
0: Pero ito, pasadahan na natin to.
1: Alright.
0: Pasadahan na natin to.
1: Alright. Come on.
0: GameCon 2022. Nawala ang GameCon. Hindi ko alam kung ano nangyari actually. Nawala ang GameCon like 2021. Napunta na ang GameCon at 2018. Okay naman. Okay naman yung 2018 yata, 2019. Basta GameCon, pinakauna kong GameCon after ESGS. And then, Philippine Game Show, ang daming issue dyan na narinig ko. Dahil, pinayoritize daw ang isang sponsor na hindi ko sasabihin.
2: Uy.
0: Which is, of course, ilang ang aking masasabi for that. Kung nakikita niyo yung mga sponsor, ayan, yun. Mga event sponsor.
2: Magigat pa naman ng mga sponsor, ano. Pero babalik tayo dun niya sa sinabi ko kanina. Mal practices kasi yan. Na dapat nang matigil. Na sabi ko nga, there should be a legislation by the, ano, the lawmakers, the Congress itself. Na magpo-protect.
0: Sir Bob Aquino, baka naman.
2: Na magpo-protekta sa mga creatives industry.
0: Yeah.
2: Yun dapat.
0: Sana. Tsaka, dapat ipagbawal na rin yung union busting sa mga creatives. In my opinion, ha?
2: Kasi union, eh. Oo. Pag sinabi mong union, they're supposed to fight for the people, di ba? Yun. Kaya, ano talaga, you have to champion the cause of the people itself, the workers. Kaya mahalaga talaga you work hand in hand with the government if you want to really protect, to safeguard these the creatives industry for the long term, you have to work with the ano, you have to work kahit sabihin nating

naghahanap kasi ako ng mga ang naghahanap kasi ako ng mga better right dito ng mga network scrap dito sa mga ancient debris nasa leather yun eh pero mahirap yun mahirap very mahirap mas mabili kong mahanap yung ano, diamonds mahanap yung diamonds

Wala na pala akong experiences. At nandito pa yung... Oh my God. Promising nga naman ako. Oh. Anyways. Okay. It's raining. Oh, hindi ko susunod yung tangin. Sorry.

gabi, mga kalamaw fellow gamers. Sa ngalan po ng TGN Entertainment at LTG Network Philippines, ako po ang inyong nag-iisang generic gaming VTuber kasi laro tayo gaming. Ito naman po ang inyong weekly show na kung saan ninyong mga kwento ay babasahin ko po dito sa ito ang Confessions. Mapakinggan po ang at mapapanood ito ang Confessions sa 99.5 Cool FM, Sunny 99.1, Manila SDR sa 89.5, Lorta Gaming's YouTube, TikTok, Twitch, and Facebook, at sa mga chance po ng istasyon na ito. And nito nagdaan linggo, narinig po natin yung confession po ni Rizel na ika ngay hindi po, quote-unquote, hindi po makarecover sa kanyang boyfriend dahil yun, naging biglaan na lang nawala yung spark sa kanilang dalawa. Literal na nothing. Literal na nothing na biglang poof. Nawala na talaga siya sa kanyang buhay after all. Well, I think inaalala lang talaga ni Rizel yung memories and hope na makarecover si Rizel sa nangyaring breakup na yun dahil That will be like hitting like a train dahil ang hirap makarecover on a relationship na ganun na lang bigla na lang mawawala ng parang bula yung relationship mo and then hindi mo alam kung bakit, hindi mo alam kung ano yung dahilan, hindi mo alam kung ano yung kung bakit ganun yung patutunguhan ng relationship na yon. That will be like hitting you like a truck. And that will be like a really really bad situation. Auto lang. Well, again Rizal, yung heartfelt confession and ay nako, sobrang sakit talaga yung nangyari sa'yo Rizal. Lalo na ako, not gonna lie, kapag ako yung nandoon sa lugar na yon, hindi ka talaga makaka-recover as in. That will hit you like a truck. Actually, that will hit you like a freaking truck. I am not kidding. Anyways, mapapakinggan nyo po ang kwento po ni Rizal sa bod ng ating programa. Nakita naman po yung TikTok natin, TikTok post natin ng full episodes ng IAC. Also, we are also having a redirection of the podcast dahil nag-iba po ako ng provider. Anyways, itong Confessions is still available as a podcast service, so hanapin nyo lang pong itong Confessions on Spotify, Apple Podcasts, anything. 2-hour special tayo ngayon. 2-hour special tayo. Hanggang alas 10 po tayo ngayon. Pinagbigyan po tayo ng ating butihing station manager na si Cairo na ipagpatuloy ang programang ito on 2 hours. Naging 67... Naging number 67 po tayo sa Good Pod, sa Top Monthly na Indie Podcast sa kategoryang Society and Culture. Kaya po sa lahat po ng mga nakikinig ng itong Confessions, I really, really glad na... I'm really glad na hanggang ngayon ay, di ba, tao dito, patuloy pa rin kayo nakikinig at sumusubaybay. And salamat po sa patuloy po na pagtitiwala po dito sa itong Confessions. Again, paalala ko lang po na pwede po ka rin pa yung mag-submit ng sa ating Confessions form. Punta lang po kayo sa ltg.network/confessions o magpadala ng sulat sa or email by email sa confessions@ltg.network. Also, ang hashtag po natin ngayong gabi, sana pakalat to sa social media, no? Hashtag po natin ngayong gabi dahil 2-hour special po tayo ngayong gabi ay hashtag ito ay ibang ako. Yan po ang hashtag natin ngayong gabi. Hashtag ito ay ibang ako.
Sabi daw po ni Tita Chups, ayan, congratulations daw po sa IAC. I really, really appreciate it. Ito, sabi daw, ito ang kumpisala. But then, anyways, basahin muna natin yung mga nasa comment section ngayong gabi. Thank you so much for the heart, May. Sabi daw ni Pop Korea sa Ishet. Ba't may sa Ishet na nakikita ko sa akin? Anyways. Anyways, tuloy na ba tayo? Tuloy na po ba? Ngayon gabi, currently, etong confession na to, chinek ko kung ilang page

na hindi ako. Hindi ako. Ayan. Ayan, no? Dahil doon sa hashtag, ayan, magpasalamat daw tayo kay Mido. Ayan. Anyways, tayo yung magtuloy sa ating confession ngayong gabi. Ayan. At eto na nga. This one episode will be a testament of mas mahaba. Kwento ay tungkol sa isa ko pong kaibigan dito. At not gonna lie, hindi ko po talaga ine-expect na magbahagi ng kanyang kwento dito sa itong confessions. At nako, sinugsigurado nandito siya ngayon, nasa control room. Tinitignan yung stream natin ngayon. Kitang-kita ko nga siya actually dito sa control room. Anyways, tayo na po magsimula sa ating itong confessions na pinamagatang The Other Me. Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

Naranasan mo na bang hindi maintindihan ng karamihan mula pa noong bata ka? Nahihirapang magsalita? Iba ay napakadaling gawin ito. Ginusto mo lang naman na magkaroon ng kaibigan, pero bakit pandidiri at kawalan ng interes ang isinukli nila sa'yo? Kapag ginawa mo ng lahat para makapag-acknowledge ka sa pamamagitan ng inyong mga talento, anong mangyayari sa puso mo kapag puro panghuhusga at kritisismo na lang ang natatanggap mo sa harap ng maraming tao? Susuko ka na lang ba at pipiliing mag-isa sa isang tahimulok habang nanonood ng anime? Pero sa kalungkutang iyon, posible nga bang madiskubre mo ang isang bersyon ng inyong sarili?

dalang tao mula sa isang laro kaysa sa mga taong nakakasama mo sa personal araw-araw? Posible bang magkaroon ng perfectong buhay bilang isang sikat na streamer online habang palihim kang nalulunod sa bigat? Ng nakaraan at ang sakit ng pagkabigo ay nagmetra sa iyo sarili mo. Sino ang magmamakaawa sa iyo na tumigil at magpapaalala kailanman ay hindi ka naging pabigat? Makatulong ba ang pagtuklas sa tunay mong boses upang kayanin mo lahat ng sakit? At sa huli, ang paghahanap lang at tuturuan kang magpatawad, maghilom at higit sa lahat, mahalin ang iyong sarili. Mga kalamang fellow gamers, ito po ang confession ng isa sa aking mga kaibigan sa pag-i-stream na si Yuki Nakawai. Dear LTG, ikakwento ko lang po sa inyo ang tungkol sa story ng The Other Me. Kung paano siya naging magkaibang character. 4 years old to 12 years old, elementary school sa probinsya. Simula nung bata pa ako, tinatawag na akong delayed speech. Itong gulan na ako nagsimulang magsalita. Nahihirapan talaga ako sa pakikipag-communicate. Gusto ko po sanang magkaroon ng mga kaibigan pagsimula ng elementary. Pero walang interesado. Nang nubukan ko silang kausapin, ang mga mukha nila ay puro puno ng disgust at walang katorya-torya. Nangyari to sa loob ng 2 taon. Noong grade 1 to 5, tinapos ko po yung aking common levels para maituro ko sa mga kaibigan ko. Sakaling kung kakailanganin nila ng tulong sa math problems at iba pa. Pero sa huli, kahit naging maayos ang lahat, hindi pa rin ganoon kaganda ang pag-uusap namin kapag hindi na academics ang topic. Sa edad na po, sa edad na 7, mahilig na po ako mag-drawing ng mga Disney princesses. Lalo na si Elsa mula at magpiano. Goal ko po naman na ma-acknowledge sa klase. Pero sa huli, hindi ito nangyari. Pinintasan nila lahat ng ginawa. Namin sa harap ng libo-libong estudyante. Noong 12 years old ako at grade 6, dito na nagsimulang maging weird ang mga bagay-bagay. At may isa ring classmate na may crush sa akin. Sobrang nagkagulo, promise. Pero yung classmate ko ay nag-confess sa akin at syempre, nireject ko siya dahil wala naman ang feeling sa

Kami na lang yung dalawang natira. Alam ko sobrang cringe at parang it's just a scene on an anime na kung saan nagko-confess ka sa isa't kung ano pa. Pero sa parte ko, hindi na ako nagulat o nag-expect

Sa wakas, graduation day na po mula nung grade 6. Mula sa sinasabi ng mga naranasan ko, nagdesisyon akong magtahimik, maging tahimik na tao. Magsasalita lang kung magtatanong,

nang makita nila ako naka-earphones dahil nakikinig ako ng mga AOT or Attack on Titan soundtracks. Magkakaibigan at tinanggal yung earphones ko.

deep inside, dahil hindi ko pa ito nararanasan sa buong buhay ko, ang karugtong

0: Ang ito ang Confessions. Makwento mo, babasahin ko.
1: Ito ang Confessions.
0: Narito muli ang ito ang Confessions. Makwento mo, babasahin ko.

0: Sinabi ko na lang, meh, problema nila yon kung bakit sila nagkakagusto sa akin. At nagreklamo sila na may bitter personality daw ako sa akong tunay na loner sa klase. Hinayaan ko lang sila. At kung mag-confess man sila, automatic. Less na tao dahil bakit ko sila kakausapin kung hindi naman konektado ang vibe ko sa kanila? Sa vibe nila, puro Katniel, ML, K-pop, at K-drama series na hindi ko naman alam. Sobrang layo, di ba? Nung grade 8 ako nung 2014, mayroong school-wide art poster contest. Dahil dalawang tao sa klase namin ang magaling mag-drawing, nag-e-expect ako na male classmate ko yung sasali. Pero bigla na lang, itinuro ako sa isang maingay na babaeng classmate para sumali na wala akong consent. At pumayag naman yung iba. Kaya napag-desisyonan na ako ang sasali sa poster making competition. Lumipas ang araw para sa competition. Para sa akin, masaya siya. Pero at the same time, nakaka-pressure. Nang i-announce ko yung result, nagulat at naging masaya ako sa loob ko dahil nakakuha ko ng second place. Pag akyat ko sa stage, mayroong pass me na nagsasabi, ito na yung pagkakataon ko para ma-acknowledge ng mga classmates ko at ipapakita ko ang pasasalamat ko sa kanila at magiging malaya na mula sa egotism na ito. Pero pagdating ko sa stage, napansin ko na hindi pumapalakpak ang karamihan sa mga classmates ko. At yung iba ay yan. Nakatingin lang sa mga phones nila. Parang ilang dosena lang ang pumapalakpak lang sa akin. Kasama na yung mga teachers ko. Naramdaman ko yung galit at matinding depression sa loob ko. Pag-uwi ko, hindi napansin lang na mga magulang ko ang madilim kong expression at nagtanong lang tungkol sa academics at art contest. Sinabi ko na lang na nakakuha ko ng second place at okay naman dun sa kanila. At least, ginawa ko ito para sa fun. Nothing serious. Gumiti ako ng bahagya at nag-good night na. Sinara ko ang pinto at nilock ito. Napansin ng mga magulang ko na may mental problems pa rin ako at ayun, nag-alala sila. Siguro napansin nila ang nararamdaman ko nung elementary at nararamdaman ko pa rin hanggang ngayon. Habang nakahiga sa kama, nakatitig lang ako sa kismet, iniisip ko na lang sa sarili ko na ano ba yung kulang sa akin? Hindi pa talaga ako interesting para sa grupo. Hindi ba ako worth it maging kaibigan? Sobrang tumama sa akin yung mga tanong na yun dahil curious ako at hindi ko pa nararamdaman ang ganito kadikit na sakit. Dahil parang may iyak na lang ako. Naghanap ako ng distraction at nag-install ng laro na interesting para sa akin. At iyon ang Honkai Impactored. Isang Japanese game na gawa ng Hoyoverse kung saan lalabanan ang mga monsters. At kailangang maglaro kasama ng mga strangers o multiplayer. At may sarili rin community para sa para magkaroon ng kaibigan. Bago mag-grade 9, madalas ako maglaro ng Honkai Impacted ng mag-isa na naging comfort zone ko basically. Pero bigla na lang nang marinig ko yung voice line ni Raiden May, parang mayroon din sa isa sa klase ko, ang classmate kong si Jaren na naglalaro din ng Honkai Impact 3rd nang hindi inaasahan. Si Jaren ay isang matalinong babae at sobrang extraordinary ang masasabi ko lang. Sabi ko lang sa kanya, ay isa siyang ambivert. Dahil magkatabi kami, napansin niya ang layo ng tingin ko habang nakatitig sa phone ko habang naka-AFK sa kay Impactor. Kala hiya akong humingi ng tulong sa pag-farm ng material sa laro. Kaya nilapitan niya ako. Inayang maglaro. At nag-pretend din na kanya rin mag-farm. Itong to kung paano naging magkaibigan ang other me at si Jaren hanggang sa nagbago ang lahat. 2019, grade 9 na, sobra akong nag-e-enjoy sa paglalaro kasama si Jaren. Nag-ban kami ng lunch at pinag-uusapan ng mga anime na gusto namin. Hanggang sa may dumating na tatlong transferees, ang mga Pakistani siblings na sila Ansha, ang panganay, Haram yung pangalawa, at si C, yung bunso na nasa ibang grade. Si Haram ay dapat lower grade pero dahil maaga siya nag-graduate, naging classmate siya. Nagbago ang sa amin ni Jaren dahil nung dumating yung dalawang yon. Naging parte sila ng grupo namin. Pero naramdaman ko na parang may mali. Parang inabandon na lang ako. Dahil nakikita ko na mas nagkakasundo sina Jaren, Ansha, at Haram kaysa sa akin. Kap K-pop na ang tapa. Hindi kasi ako makarelhil. Wala talaga akong alam doon. At hindi ko talaga type yung stan ng K-pop. Nakikinig lang ako sa mga yapping nila na may fake smile. Habang sa nabor na lang ako at hinayaan ko na lang sila ng patient. Pagkalipas ng 4 na buwan ng November 2019, inignore ko na lang sila. Siguro dahil sa pagseselos o egotism, kaya sinabi na lang ng isip ko na pumalik sa pagiging loner at wag na lang silang kausapin para mas mature pa. Kaya nagsa lang ako sa paglalaro ng Honkai Impact 3rd na mag-isa, walang multiplayer. Mga kalamaw, sa oras po na 8:36, itutuloy po natin ang kwento ni Yuki Nekawai, ng aking kaibigan na si Yuki Nekawai. Pagbabalik, ng itong confessions. Magbabalik ang ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.
1: Ito ang confessions.
0: Narito muli ang ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

Tapos, mayroong interesting na grupo ng friends online mula sa global community na kung saan na si Dark Apocalypse or Dark Padoro Padoro or Pado Aryan Aquila or Aquila. Stranger, Nameless, Danger Stranger, or Diaz. Neko, or Neko. At Phoenix, Hojiko, or Echo. Para sa akin, walang pag-aalinlangan, sumali ako bigla. Nag-type ako ng niya at nag-a-act sila bilang isang online family sa Honkai Ink Factored. Ng introduction ng mga lima kabayo, naging parte huwag magtiwala o makipag-usap sa mga strangers online. Baka mapasa. At yun din ang inisip ko. Pero, ginawa ko pa rin na ito sa online world. Para malaman ba kung tama o mali sa pamamagitan ng sarili kong obserbasyon? Noong December 4, birthday sa klase. Nakahinga na ako ng maluwag. Para naman sa Starfall Family Discord.

naging maayos naman yung lahat. Nag-reveal ako ng gender sa Discord VC or chat. Nagulat sila lahat. At yung isang babaeng player na nakalibutan ko ang pangalan ay pinuri ako. Sabi niya, cute daw ako at cute ang boses ko. Pero ay masya daw ang tone ko. Mabait sila lahat pero medyo sussy baka.

meron ding masasama. Depende na lang kung ano talaga. Noong 2020 nang i-announce sa school na magiging online class na para sa susunod na semester, lahat ng classmates ko ay nag-iyakan. Samantalang ako yung walang reaction dahil sobrang busy ko sa pakikipag-bond kay Akela at sa iba pang Starfall family members. Hanggang sa ang ibang boundaries ko ay parang hindi na okay. Simula pagkabata, nagpapatakbo sila ng rice mill, nagbebenta ng iba't ibang uri ng bigas, at nakikipag-collaborate sa ibang mga farmers sa pagpapatuyo ng binhi at pag-test na kung maganda ba ang bigas. Dahil sa pandemic, naapektuhan ng rice mill ng pamilya namin. Nasunog ang workplace namin dahil sa sumabog na dryer machine. Dahil walang nagbantay. At dahil sa problema sa income, nag-aaway na ang papa at mama ko sa isang taon. Kaya nagdesisyon ng papa ko na iretiro na lang. Dinala niya ang office desktop computer niya sa master bedroom. At dahil sa problemang iyon, hindi na nakapag-chat sa online friends ko ng mga 4 to 5 weeks. Sinabi ko naman yung dahilan ko. Pabuti naman at naging considerate sila. Ito ang buhay ng junior high other me. Lagi siyang naka-isolate sa sulok ng armchair, nakikinig ng music, at nanonood ng anime. Hindi ko talaga vibe ang kanila. Pinepressure akong gawin ito at gayan, hindi na na-acknowledge. At may sariling mundo. Sobrang sakit sa damdamin na utusan na parang puppet na hindi nakakahindi or dahil walang consent ko. At dahil pandemic yon, ang dahilan na nagpabaksak ng negosyo ng pamilya ko. 17 years old to 21 years old. Senior high to college. Pagkatapos ng matagal na pandemic mula 2019 hanggang 2021, marami nangyari tungkol sa negosyo at sa mga online friends ko. Kami ng mama ko ay unti-unting nakaka-recover sa rice mill business. Kahit na may panahong nagpapanik ang mga customers. Yan, bumibili ng Denorado at cherry blossom rice na nagpasaya sa akin, sa amin. Sa kabilang banda, ang Starfall Family RP ay unti-unti na rin nawawala dahil karamihan sa amin ay inactive at nalulungkot sa pagkawala ng isang kaibigan. At dahil doon, nawasak na yung buds na meron sa amin since 2019. Kaya umalis na lang ako ng tahibik. Pero may ibang members pa rin ng Starfall family na nag-aalala sa akin. At yun ay walang iba kundi si Akela. Habang tumatagal ang connection namin, mas marami kaming time na pinagsasamahan. Habang naglalaro ako ng Honkai Impact Third,
mas marami ako nakikilalang bagong tao kahit introvert ako. Sobrang perfect ng buhay ko sa online world. Madami akong nagiging kaibigan. Ang motto ko nga noon before mag-grade 11, mas mabuti pang magkaroon ng online friends kaysa sa mga classmate bilang kaibigan. Ayaw ko sa mga quote-unquote nice people. Noong 2021, grade 11 na ako. Nagsimula akong maging YT or YouTube content creator. Kung saan ang mga videos na naginagawa ko ay puro Honkai Impacted Memorial Arena tutorials, memes, at iba pang real-life vlogs ng Other Me. Masaya siya nung una pero at the same time, hindi siya parte ng passion ko. Tatlong taon din ako sa YouTube nung senior high life ko. Noong 2023, first year freshman na ako. Tumigil na ako sa paggagawa ng YouTube contents dahil sa mga reality life academics. Mabigat din siya minsan, nararamdaman ko. Bago kami mag-onsite class, na-assign kami na magkaroon ng group chat session. Nahihiya ako at hindi ko alam kung kanino hihingin ng tulong dahil ilang taon din na rin akong hindi nakikipag-usap sa mga tao simula nung tumahimik ako at mga emosyon ko. Nakahanap ako ng interesting na tao na nagngangalang Andrea Su. Tinanong ko siya tungkol sa pag-a-add sa akin sa sections dahil pareho kami ng course nun. Pagkatapos maayos, nag-chat kami tungkol sa sarili namin din. Guess what? Na-share ko na yung content creator na ako at beginner VTuber sa YouTube. Si Andrea or Rhea ay sobrang bait na tao at interesting dahil marami kaming common stuff. Parang magkapatid na yung turing ko sa kanya. Dahil sa kanya, marami ako nakilala sa university, maging on-site or online tulad ni Laraf, Niel, Ati Danny, Aaron, Kaisen, at iba pa mula sa university Discord server. Noong 2024, second year college na ako. 19 years old. Sobrang saya makipag-hangout kay Laraf and Rhea, lalo na kapag kumakain, LOL. Dahil alam ni Raf na VTuber ako sa YouTube, God dang it, nakalimutan ko pala tanggalin ng connections ko sa Discord at YouTube. Nagsuggest siya na mag-stream ako sa Twitch dahil pwede akong kumita ng pera, aka Twitch affiliate. Kaya naghanda ako ng streaming design layout ko at simulan mag-stream sa Twitch ng February. Noong summer class namin, yun yung preparation para sa third year. Sobrang bilis na na-reach ko ang goal na maging Twitch affiliate at ipinagtuloy ko si stream habang buhay. Kaya ko rin i-balance ang academics at streaming. Kaya salamat sa academic schedule ko. Noong 2024, nakalabas na rin ako na mag-isa dahil unang beses sa Metro Manila. Bakit? Siyempre, dahil gusto kong umattend ng concert ni Ado, ang Japanese Utaite or singer. Hinahangaan ko siya simula nung grade 11 ako. Nang malaman ko ang personal life niya, mas lalo ko siya naintindihan dahil nakaka-relate ako sa pagiging walang kaibigan. Kaya nga ang debut song niyang Usewa ang lagi kong pinapakinggan. Kung hindi nyo alam ang Japanese translation,
tewa ay manahimik ka. Kaya ang ginawa ko, hindi ko sinabi sa mga magulang ko na pupunta pala ako ng SM Mall of Asia nang mag-isa at bumili ng ticket at merch na dalawang keychains, isa sa pasalubong sa friend ko na Adofan, na Adofan din, at isa para sa akin. Sobrang sarap ng pagkain ko sa SM Mall of Asia, pero ko yung spaghetti nila na may malaking meatballs. Yung Swedish meatballs. Sobrang busog worthy. Pagkatapos ng concert, sobrang rush hour na. Pasay, papuntang Quezonab. Nakauwi ako ng 11:40 p.m.

Messenger at Instagram nang hindi nag-iisip. Tungkol naman sa isang streaming career ko na naging successful talaga siya. Nakilala ko yung mga Filipino.

Bean Bingso, Yuki, Demi Jesus, at iba pa. Salamat kay Raph. Sa loob ng ilang buwan at taon, na-reach ko ang 100, 500, 800, at sa wakas, 1,000 followers. Gusto ko talaga umiyak sa harap nila para ipakita ang pasasalamat ko. Kahit si Akila ay tinulungan ako sa career ko. Kaya sobrang pasasalamat ako na kasama ko sila. 2025 to 2026, third year college na ako ngayon, 20 to 21 years old. Unang beses kong gumamit ng TikTok. Alam ko, matagal na ang TikTok ng pandemic. Nahuli lang ako. Kailangan lamang mag-post na parang YouTube short. At ang pinaka-interesting niya para sa akin ay ang gifting system sa TikTok live streaming. Dahil tuwing nag-gift, makatanggap ka ng pera sa CashG o PayPal. Kaya nagsisimula akong mag-stream sa TikTok dahil at na-reach ko ang $70. Hindi lang streamer, naging aspiring depressing voice actor at naging voice impressionist din ako bilang content creator sa TikTok dahil karamihan sa videos ko ay solo at do it emo or depressing roleplay scripts tulad ng quote-unquote useless smile. Ibubuhos ang scripts ko sa tunay kong emosyon at inilabas ang tunay na ako. Yung mga scripts na ayan ay base sa tunay na kwento ng buhay ko.

diba? Kung papanoorin ko lang yung video, puno ito ng fashion at na-reach ko yung 500 followers nung mga panahon na yun. At nakilala ko ang mga TikTok VTubers or PNG tuber friends tulad nila Kaso BT, Lortai Gaming, Gujang, Zap, Dan, Isamo, Josh Ash, at marami pang iba. Sobrang perfect ng streaming life ko tulad ng mababasa o

ako na lang yung natira sa condominium namin. Sobrang payapa, pero nakakalungkot din na magkasama kami sa condo sa bala 2024. Tapos nung nag-apply siya para sa master's degree sa UP Diliman sa music, umalis siya. At least para sa akin, may privacy ako at magagawa ko ang gusto ko sa pamamagitan ng paglilinis at pagiging responsable habang namumuhay na mag-isa. Lumipas ang mga masasayang panahon bilang isang successful na VTuber streamer hanggang sa dumating ang final sa academics. Nagkaroon ako ng unalivable thought dahil bumagsak ako sa major subject sa exam ko. Sa kabila ng lahat ng efforts ko, bumagsak pa rin ako. Kahit ganun pa ako mag-practice, bumagsak pa rin ako sa unang term ko. Sinubukan kong tapusin na ang aking buhay. Nang dalawang beses sa pamamagitan ng pagsakit sa sarili ko. Sinuntok ko yung sarili ko hanggang sa magkaroon ng pasa at binabaat ko yung sarili ko ng kumot para hindi makahinga. Tragic, di ba? Hindi itong unang beses. Nangyari na ito nung junior high school. Nang pumanaw na si Lolo, nung nabully ako, nung na-offend ako, at nasaktan ako. Gusto kong saktan yung sarili ko nang higit pa sa hanggang sa mawalan ng malay. Pero hindi pa rin matutuloy. Nakiusap si Akila ng maraming beses na itigil ko na yung pagsasakit sa sarili ko dahil sobra siyang nag-aalala. At sinabi niya na hindi ako nag-iisa at hindi ako pabigat. At huwag kong sisisihin ang sarili ko. Hindi ko talaga alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Sobrang complicated kahit masaya naman ako sa streaming. Pero at the same time, nararamdaman ko yung bigat ng pressure sa academics. Lahat simula ng third year ay sobrang complicated talaga. Noong January to February 2026, nagdesisyon na po akong mag-hiatus at mag-focus sa pamilya ko at sa mental health recovery ko. Suggestion yun ni Akila. Habang naka-hiatus, pinapatuloy ko ang paggawa ng voice acting content. Paggawa ng mga masterpiece scripts ko na may kaugnayan sa nangyari ng mga unalivable thoughts ko. POB, you have an emo girlfriend. Quote and quote. Noong Valentine's Day, at voice impressions ni Yamada at Akane mula sa Yamada Koisuru Level 999, Miyamura mula sa Horimiya, Mikasa Ackerman, Levi Ackerman, at Eren Yeager mula sa Shingeki no Kyojin or Attack on Titan. Mula sa Tokyo Ghoul. At Rukia mula sa Bleach. Sobrang nakakatulong ito para sa akin. Para makayanan ko ang mga sinasabi ng lahat na malalim at emo ang boses ko. Ang iba,

0: nila, lalaki ako. Para sa mga audience, yun, pero hindi para sa sarili ko. Dahil iyon ang panahon na lahat sa community ko, kahit yung mga kilala ko sa university, ay sobrang bait nila sa akin. At dun ko na-realize na mahal ko sila. Mahal ko sila kaya ayaw kong sukuan ng hobby na ito. Bilang isang dense na tao, at naramdaman kong okay na ako. Lahat ng academic problems ko, sa department. Si Mama lang ang hindi nagtiwala. LOL. Pero nakapag-enroll pa rin ako para sa second semester. Noong March 2026, bumalik na ako sa Metro Manila para sa isang on-site classes para sa third year, second term. Bumalik na ako sa pag-i-stream sa TikTok at Twitch at bumalik din sa paggawa ng art commission. At ang iba pang bagay sa school, naging normal na. At nakapasa ako sa prelims exam sa tatlong subjects kahit irregular student ako. Hanggang ngayon, ito ay ang kasalukuyan na sinasabi ko. Marami akong natututunang life lessons habang ang confession o diary na ito tungkol sa buhay ko. Kung pwede lang na sana ako yung mag-time travel sa nakaraan. Sasabihan ko siya ng maraming beses kahit matigas ng ulo niya na magiging okay din ang lahat. Maging ang iyong at labanan mo yung mga bullies. Ang pagkakaroon ng kaibigan ay matagal na talaga. Maging patient ka lang. At magtiwala sa mga taong nag-aalala sa'yo, maging sa real life or online world. Kahit anuman ang problema mo, hindi ka nag-iisa. Para makinig sa'yo. At higit sa lahat, patatawarin mo sila ng madali. Kahit yung mga nagpahirap sa'yo o kahit ang sarili mo, matuto kang mahalin ang sarili mo. Ako po si Yuki Nekawai, isang VTuber, PNGtuber, streamer sa TikTok at Twitch. At ito po ang aking confession. Mga kalamaw, ngayon po ay kakausapin po natin ang isa sa ating guest. Walang iba kundi ang syempre ang letter sender po natin ngayong gabi na si Yukine. Yukine, thank you so much for having you on itong confessions. Ang bigat, not kalalay, ang bigat. Binabasa ko talaga ang bigat niya. As in.
1: Yeah, I know, right? Because, not gonna lie, I was also listening to your, live stream. And it felt like I was listening or recapping to my past self. Oh, by the way, this is not the Yuki Nekawa you're speaking. This is the Yuki.
0: Yuki. Yeah, you can.
1: I'm considered to be the other me of Yukine Kawai.
0: But by the way,
1: so basically,
0: Yukine Saito Confessions. Ngayon.
1: Hello, hello everyone.
0: How are you? How are you today?
1: Ayun, so basically. And kasi katatapos lang ng finals namin last week. And then, hopefully makapasa naman ako sa finals for second term.
0: Makakapasa ka. Huwag ka mag-alala. Makakapasa ka. Makakapasa ka. Huwag kang mawala sa ano. Huwag kang mawala yung sarili mo, ha? Yukine.
1: Oh my god. At po, ito na po.
0: Wag mo i-down yung sarili mo, ha? Okay.
1: Because, I don't know, I'm really like an overthink person na always thinking negatively about myself. Kasi, I'm going into something worse can happen to me. Ganon.
0: Oh.
1: And yeah, other than being depressive, we're doing great sa ano from our business right now in the ano in our rice mill. And yeah,
0: I hope na magpatuloy pa yan. Magpatuloy pa yung rice mill mo talaga, Yukine.
1: Yeah, surely. Yes, and then as for the other me, Yukine Kawai, she is currently on hiatus, but still from the live. She's hiatus from the live stream, but still she's still editing for some upcoming new videos. Yeah,
0: yun nga eh.
1: For this summer vacation.
0: Eto lang. Dahil ako 'yung nagtataka din eh. Bakit ka napasulat sa aking sa itong confessions? Kasi sa lahat ng ganitong format na ganitong letter sender format na sobrang dami, why me?
1: Not gonna lie, because I've been holding back ever since, kasi ang bigat talaga. Kahit I was setting my own boundaries, ang bigat ng nararamdaman ko ngayon. Dati. That's why I have to write the longest word document about my life. So that everyone in the online world or some of my viewers or other viewers from your viewers, so that they would know na this is not the na parang alam yung parang kay Michael Jackson na sorry this is the real
0: man in the mirror,
1: not the streamer, you know. Yes, man in the mirror, you got that.
0: Yeah. Iba na yan. okay, not gonna lie, even me, kasi ganyan din yung situation ko actually. Kaya hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganong sitwasyon. O, totoo lang.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganyan sitwasyon. Pati rin ako actually. Kasi ibang-iba yung ika ngay pagiging isang introverted sa pagiging isang ambivert o pagiging isang extroverted. Lalo na kasi yung story mo is all of it is focuses on coping mechanism. At ang hirap kasi ng coping mechanisms na yun kasi it can be a habit. It can be a habit and it can be a ano, it can be not a habit, it can be a routine, ika nga. So, ang tanong ko sa iyo, Yukine, Do you have like anything to counter your coping mechanisms to counter them, or talagang idederecho mo lang talaga yung coping mechanisms na yun?
1: Well, currently I think it's right now, I think nowadays from my third year life, it's already over now because I met two people na in real life, yeah. And they're my friends already. And
0: dami mo na nga friends eh.
1: O nga eh. I really want to thank my real life best friend here named Andrea, so and also

for now sa in real life ko, in real life group friend ko, may parang dalawa yata yung bago kong kaibigan eh. Pero at the same time, kaklase ko din sila.

0: I am not doing that. Like, I'm also, ang hirap din kasi, kaya, ang sinasabi ko kasi, like, ang hirap magkaroon ng organic na community. Like, yung organic. Hirap kasi, yung, parang, naranasan ko is, of course, sabi nga, oh nga pala, buti may naisip akong tanong na yan. Lalo na sa mga introverted people. How would you start streaming and then kuwari introverted ka at ano, hindi mo alam kung paano makipag connect or makipag communicate sa mga ibang tao? Kasi yun actually.
1: Well, first of all, the first thing that I streamed in, I don't know if I can name the app.
0: Anong purple app ba yan?
1: Streaming in TikTok. Yeah, purple okay. app.
0: Yeah, the purple app.
1: Live stream in the purple app was like, I was doing some ano. Viewers that were they were like asking, "Oh, Yukine, what are you playing?" I'm just like, hi. I parang stuck, parang medyo ano yeah. eh, medyo
0: yeah, ganun din ako eh, nagsa-stutter din ako actually kapag ganyang ano, kapag ganyan sobrang
1: hanggat,
0: lala
1: ano, but yeah, just sa pagsasalita mo or sa pag-communicate mo sa ibang tao. Yeah.
0: At saka
1: as long as entertaining ganun.
0: At saka you na ano eh, ang mindset kasi nila is ano, mas malala, mas malala. They want to stream this to earn money and ano, like madaling kumita dito. No. Maling-mali.
1: Yeah.
0: Eh dapat kapag ano, dapat kapag ganun yung mindset ninyo, dapat 10 years na ako dito. Mo almost 10 years na ako nagsi-stream. Eh dapat ano, umasenso na ako, 'di ba? No. Mm-hmm. hindi po ganyan, hindi po madaling mag-stream at ano, at number one, dahil ano, you have work, you have school, you have every other personal errands.
1: You have your
0: except,
1: own boundaries,
0: except kung talagang ano, ang trabaho mo ay streaming, sige, I will be glad to oblige, ika nga. Pero kapag talagang sobrang hirap na ibang-iba yung streaming, ika nga, na naranasan mo, ay hindi, mahirap pa rin. Mahirap talaga, as in, sobrang hirap mag-stream. Ano masasabi ko talaga.
1: Yeah.
0: Anyways, hanggang ngayon, natutulala pa rin ako dahil, not gonna lie, alam mo dahil ano, like, sinabi ko nga sa mga, ano, sa mga DJs dito sa TGON, ang ano, 8 pages po ang sinulat po ni Yukine for ito ang confessions. Kaya po tayo
1: sinulat
0: nagkaroon
1: by heart.
0: Kaya po tayo nagkaroon ng 2 hour special dahil po dito. At
1: you're welcome.
0: At saka ano, not gonna lie, thank you sa pagbahagi mo talaga. Kasi nakaka-relate, hindi lang ako, hindi lang ikaw, ang dami nakaka-relate ngayon dahil Una intro, may intro, may ano tayo, introvert, ambivert. Ang dami talagang nakaka-relate dahil ibang-iba yung environment mo kung talagang ikay mag-isa. Ikay talagang ika ngay merong ganitong problema sa ano sa pagiging friendly sa pagiging friendly sa pagiging ano kasi ito pa isa ano yung masasabi mo Yukine sa mga ganong nananamantala na friendly pero ano pala friendly tapos ano friendly yung tao tapos isa sa butahe ka lang or na may sinasamantalahan ka sa ano kahinaan mo ibilang isang kuwari introverted ka for example tapos friendly ka sa friendly ka sa mga kaibigan mga kaklase mo tapos ikaw lang yung parang ginagawang panggatong or parang pang ano parang pang pang-front ika nga katulad na nangyari kay Tris if I'm not mistaken katulad na nangyari kay Tris nung episode 2 ano yung masasabi mo?
1: Well, ako kasi observant kasi ako eh bagong umaksyon eh kaya I think simple answer for me is to observe other people before you do something else. Yeah, it's like think before you act.
0: Yeah, think before you click. Ngayon dapat na think before you click dahil ika ngay Yukine. Yung think is I forgot the acronym. Yon. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Or is it kind? Hindi lang po ito sa news na lalagay kundi sa totoong buhay. Kasi kung hindi ka talaga magiging makatotohanan, kung hindi ka tutulong sa ibang tao, kung hindi ka magi-inspire na kung ano yung gagawin mo, kung hindi naman talaga necessary yung sinasabi mo or hindi ka kind, kung hindi ka kind, ika nga, na,
1: well, paano yan? For me, the only thing I can teach to your chat or to my chat is always be kind. Even though my masamang tao surround, may bad people around you. Just be kind. Pagpasensya mo na agad sila kasi ganyan talaga eh.
0: Oo. At isa pa. It can be like parang ay bakit ko ba to ginawa? Parang mali yata ako ng ano, parang may ginawa ba akong masama sa ano na to? Yun nung dapat na malaman na kahit na kuwari may ginagawa kayong ano, may ginagawa kang pambubuli or something. Dapat isipin mo muna kung talagang masakit yung ginagawa nila or ano kasi iba yung battles na kinakaharap natin at iba rin yung battles na kinakaharap nila. So dapat kahit na sasabihin, may problema na sabihin nila na ano, ay, papasensyahan mo na ganito yung kasi yung nangyayari sa akin na, I have this, ano, I have this mental illness or I have this ganyan-ganyan condition na nasasabi ko yung ganito. Hindi po katwiran po yun dahil pwede ka naman maging mabuting tao. Pwede ka naman maging mabuting tao just to shut it, basically. Just now, dito, just wag ka na lang magsalita. Diba? At wag mo na lang iano, wag mo na lang isabihin yung ano ba, yung parang yung thoughts, yung mga intrusive thoughts mo sa ibang tao kahit na sobrang may galit ka for some reason, kung may galit ka sa ibang tao ganyan. Wag naman sana. And I think hanggang dito lang muna tayo. Anything that you want to say before we end our conversation, and also mag-promote ka na rin.
1: Okay, so hey everyone, so, this is Yuki Nikolai speaking, and if you guys wanna check my social media platforms, it's already in my bio, my profile. You can check on my card.co, and then yeah, feel free to subscribe, feel free to follow me in Twitch and also in TikTok, and also I also have art business. So
0: wow,
1: if
0: art
1: you guys
0: business?
1: So if you guys wanna do commissions, you can, I'm always open for my DMs. Mm. We can talk about the prices, and then you can also see from my canva.com for my portfolios. Yes.
0: Yeah. Maraming salamat, Yukine, for actually give me a really, really long confession. Thank you so much.
1: Thank you too. Thank you.
0: At ayan po ang confession po ni Yuki Nikawai. Magbabalik po ang itong confessions, pero mayroon po akong announcement. After this break, magkakaroon po tayo ng announcement. Dahil meron tayong changes next week sa ating programming. So, magbabalik po ang itong confessions makalipas po ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang ito, ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

nagbabalik po tayo sa itong confessions. Ang ganda ng special episode natin ngayong Friday. Dahil ika ngay ano nakausap ko si Yukine and na-meet ko na talaga siya, like mantika na kami mag-meet dahil sa mga nasa vibe ngayon, sinabi sa akin na pupunta daw sila ng Intra. Punta daw sila ng Mega Mall. Eh hindi ako pwede ng Mega Mall dahil yun nga, meron nga tayong vibe. Kaya ayun, hindi ako nakakasama sa ano nila Liukin eh. Pero I hope na yung storya ni Yuki na talaga I hope na makameet ko siya anytime soon. And I hope na yung storya ni Yuki na it will be resonating to everyone kasi ang hirap niya basahin. Kasabi ko nga lang sa commercial break, as much as possible yung mga storya ko talaga just copy paste and that's it. Kung meron mang ano, may konti lang revision, ganun. Ang hirap ng storya ni Yuki na talaga, as in. And hindi ko inaasahan na ganun pala ka lalim, na ganun pala ka lalim pinagdadaanan. Kasi aminin ko, we have that time na ganyan din kalalim yung ika ngay pinagdadaanan ko before. And ang hirap lang talaga. I'm not kidding, mahirap siyang i-fall up. And eto na nga, it's already 9:54 PM at tayo po ay magkakaroon po tayo ng announcement. Magkakaroon tayo ng announcement ngayong gabi. Dali lang, patayin ko muna yung music. Ang ating announcement po natin ngayong gabi is simula po sa June. Sadly, hindi June 1, no? Dahil sobrang busy ko po niyan mga araw na yan. Simula po sa June, may iba na po ang time slot ng itong confessions. Magiging 10 PM na po siya every Monday. And yes, magiging 10 PM time slot na po siya every Monday. And mas pinaaga na po yung ating airing natin dahil it will be on a Monday rather than on a Friday. So, madami tayong confession na ma-receive dahil syempre, at saka hindi rin kasi ako ano to dito, magiging ano rin, yung storyline kasi medyo nagiging hurdle din kasi namin yan dahil syempre after na itong confession storyline. So, that will be a really, ika ngay, really good down decision na talagang yung itong confessions natin will be airing on 10 PM rather than every single Friday dahil yun nga conflict of schedule. Well, tayo na mag-extra. Ayun lang, sabi daw ni Mido. Ayan yan, sabi daw ni Mido. Ah, thank you. Anchor ng story. Ayan, sabi daw ni Mido. Manood daw kayo ng storyline with Mido ni Tachibana airing Saturdays 4:50 sa Gold FM. Arang-awa. Hindi, pero ano,
Ito. Sabihin natin sa storyline. Ito sa storyline. Kasi, I am not kidding. Yung storyline namin, yung storyline, ibang-iba yung, ano, ibang-iba yung production namin talaga sa storyline. Hindi siya biro. Talagang pinaghirapan po natin. Parang labor of love, ika nga. Labor of love talaga. Pinaghirapan namin yan from production to script writing. So, again, manood po kayo ng The Storyline with Mider Tachibana on 4:15, Cool FM, every Saturday. Pero, ano, wala tayo ngayong Sabado. Next week pa. kaya gusto ko magpahinga. El, well, it's already 11:57. Again, iyan po ang ating kwento ng aking streamer friend na si Yukine. Para sa gabing ito po, nabukas pa rin po ang ating confessions form para sa inyong mga kwento. Bisitahin lang bang po ang ltg.network/confessions o mag-email lang po sa confessions@ltg.network. Again, pa mas mahaba, mas maganda, okay? So, also, sa mga postscript, ika nga, sa mga gustong makipag-discussion pa rin after na matapos ng ating programa, lalo-lalo na sa podcast, ang ating hashtag ngayon ay hashtag ito ang ibang ako. Ayan. So, sa ngalan po ng TGON Entertainment at LTG Network Philippines, maraming salamat po sa ating pagtutok sa 2-hour special ng itong confessions. Ako pa rin po ang inyong generic gaming VTuber DJ na si Lartai Gaming na nagpapaalalang ang inyong kwento ay sumasalamin sa bawat buhay mo. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka mo maintindihan.
1: Therapy! Ginagawa
2: niyo ito, babes!
1: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: bawa. Thank you!
4: Full screen mo, RJ.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus! Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Pansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: May nagbabalik.
2: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
6: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
7: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
6: Is na yan.
8: MNL 48
6: with us.
8: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Klak-klak.
8: Sagada po.
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: They basically yoink the entire physical disc platform.
9: Try to get used to the scary terminal.
10: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
11: The main reason ay puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
4: Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: Magsabi na alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa Salita ng Mansana.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
1: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
0: Klak-klak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: We are here! Get ready for the chaotic night!
6: First me, Jet!
7: A monoblock mips, monoblock...
5: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support football in this country.
9: CBS TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
10: Are you gonna see? Hindi
11: ka talaga kita maritig, kaya nga di ka naman hindi.
12: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
13: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
14: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
13: Sama

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
2: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: May nagbabalik.
6: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
5: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
7: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
8: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
5: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
9: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo, and all of those things.
5: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
0: Kalokohan,

0: Awanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
2: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansana.